buki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle ile to ti mo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni osodi ma pa ju lo ni ewe nla primary school e gbera so mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu Eko kanle laipe yi mo gba Olorun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo Saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo emu omi yin to je number 5 emu dani a gbe omi yen jade o to di Sunday Sunday la to se bebe si tori pe ise ti aran mi o ni ma je si omi yen ni agbara Olorun ninu service gbogbo service ni o connect mo Dekunle Epaphras e dide sa e dide ma gbogbo yin te wa lori Facebook e kan mo te si oju Facebook yin e mo te sori YouTube Jesus loluwa ede to da to laye yi o si Jesus is the Lord so e ma bo ni bi pepe e ja mo joko ke kan mo mi sotun ke mo

Olorun e kibe ni baba iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa so e fun yin ohun ti Olorun re nikan le se. Only what your God, those things that it is only your God that can do it. Topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti Olorun to da aye atorun nikan le se o lajo iwasu emi mo so pe Olorun re nikan lo le gbala. It is your Jesus that can save. Emi mo waasu e pe Olorun yi nikan ni mo so yan di Oloro. Emi mo wa so pe Olorun nikan lo le gbe eniyan ga. A nlo se bebe. Gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere wela primary school. Kin to ni edide ke to ki hallelujah la. Oni ni 16. Kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mo mi. Mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe Olorun re nikan lo le se. O le ri bo mi laye laye. Mo si wa lo bo mi tori pe ko si nbe. Ah mo da Olorun mo. Lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke. Ninu ile to je pe ma budi enu e laaro yi. Enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni Eko. Ma fun yin anointing oil. Bo ti wule ka po to. E to wa da ju be ni pe yato si anointing oil. E gbo nti mo fe so yi. A ti n gbadura si omi. O ni ilo mi wa pe number 5 omi yen e kan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bo ba le agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bon bi radio yin nkan merin si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te n gbe kale so wa omi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re Olorun fe dan yin wo boye igberaga to ba ni nita ni ndu yi so e koko dide na gbogbo eyan omo Olorun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ke hallelujah si eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o ba won kan se laju ni sin won ki won sagba la orun ni pe ka bo si agba la orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti ojekiti ati tomo ri be mo wa ni o ka hallelujah la mejo si ogo mejo loni 16 so so fun mi pe scam niye ah bo ba ti e nbe mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni ton sa nu e everybody mi e se so si gbagbe npa so si bayi eh ko si so si nu hallelujah hallelujah is an heavenly language oni si Saturday. So bo ba sun le dide wa ke bo ba joku okay oda to ba se ko lo lo da o ya dide ajo hallelujah ni to ba ni gberaga ni bi to ba wa eyi e si se lesson mercy gbagbe npe esin re bayi gbogbo eyan dide ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah mina katuni na shendo hala zenumi kwa pihala injene shetoka ni agbara ni to laye aton.

0: Sister Yeni eyin le se wedding mi lagbara Olorun emi tin se wedding re ni gbogbo eyin omo Olorun bo le wa se bo gbo bo se lo e wo bi Olorun se turn around everything just turn around good job come good husband come and wedding come out na niyan ko ju be lo e je ngbadua fun eyin te fe nkan merin yi e gbe omi yin te sile lowo testimony lo ti gba si yen testimony ti kunle rekereke lagbara Olorun a to test waju ngbo ba to di Sunday omi te gbe lowo yi e lo gbe pamo si ara awon yoku ti ba ti gbadua si tan mi mo bo yo fe ise to le tan ise re tabo nfowo business na omi yen si waju tenu aminaka aladusha lati oni ilo to je ojo 16 oni ni 1605 angeli to npa kadara ada ase tin tun ise tin tun aye se agbara tin fa ise to le tan ise ati owo to le bere business agbara yen ko jabo sinu omi to gbe lowo in the name of Jesus oni nje ka pe ni omi iyanu ipele keji to tun sele si sister yen mi mo bo yo fe oko gbogbo eyin te ngbo lo ngbo fun oko o ngba lo ngbo fun oko tabi iyawo e gbe omi yen ke wa kunle si di radio yin oni ni ojo Saturday o ti ba won kan yoyoyo ojo Saturday ayo ti e na kan gbodo jade lorunko baba to ma ti temi mimo mo duro ninu jegunjegun ase ledumare oko ayan mo aya ayan mo ti e se won lo wa kiri mo ni ko wa oko e pade in the name of Jesus Christ ipele keta eyin te ti e ti wa loko eyin te ti niyawo te ti se wedding oni la marki e loruko baba to ma ti temi mimo ki oju ayo ti e na o jade in the name of Jesus ase ti mo be ipele awon keta ti mo fe gbadua fun nibi te ba wa eyin na gbe ese meta si waju e gbe omi yen dani omi yen o n lo da pamo sara awon yoku ni omi number 5 ni to tumo si ori ofe enikan ni wo ni ele keta gbogbo eyin te fe loyun tabi te fe gbe omo yin dani wa gbe omi yen si bi kun re angeli to n ba mi sise to ran mi nise ni role amenosha alada pelu imi si olohun ki ikun yen ko gba omo duro angeli lo so fun maria pe wa loyun afefe lasan lo fe si even won oba sun te loyun jesu mo so le kan na ki ikun yen ko gba omo duro sa bo se gbe omi yen sikun be lo se mo gbe omo re saya ma bo se gbe omi yen sikun be lo se loyun ase ko kan loni e ko date oni le to ba se se tin ba ti pari adua ti mo ngba yi ti wa to pe ba nbe le go and meet elo meet enikan ni laaro kutukutu be ni ase ni jabo yi inu yen gbodo gba omo du olorun mo fo olorun bi o je ki eleyi o doyun in Jesus name elekerin ti mo fe gbadua fun gbogbo eyin te ni lo iwosan gbe omi yen sumo bi omi sumo bi radio o wa joko lele joko o ni lo iwosan iwo na fe testimony asa lo gbe nitori aise dede wa ina alafia wa nbe ni ara re bayi ni oluwa wi ase iwosan ati imisi iwosan o ya wo inu omi yen lo gbogbo eni to wa gbo mi laaro yi fun won ni testimony in Jesus name mo lo pari yoku ni osodi laaro yi ewe nla primary school ko si wahala kankan ani fun ani gba ni program mi nbe ma kan pe orisi ipele eyan mesan jade eleyi ni oni je ki gbogbo awon to nbe ni agbegbe ni osodi o gbagbe gbogbo eyin te wa leku ipade ti mo nbo yi ipade agbara ni sisi daji ma bere igba jo ba fi di 830 ma ti pari gbogbo eni to nbe nbe ma fun ni anointing oil gege bi ohun olorun anointing oil 77 emi mo se leri fun yin ma de be ni se ni ago mefa lagbara olorun enikan ni osodi sa wa si osodi ko wa bere pe ejo ewe la primary media follow us on social titi to fi get en to de to mo be e mo bo nibe ibe lati pade to ba wa di ola bottle water mi ma wa kan kan mewa to ni se pelu eri si omi te gbe lowo gege bi ohun olorun a pade ni wema e mu ore emi ni yanu kan jade by faith oni ni ojo Saturday mu ida mewa emi ni yanu kan and eyin ko to san ida mewa bi e meji si loni tori we oni igangan won ran owo si o gbogbo eyin te fe se be account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade an e je se leyi bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe Job lade Job chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni lojumo Job 19 titi wo 24 eyin omo Olorun ti won bi loni da gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary te mark wedding anniversary yin loni iwaju ni ope biti ko mo re si e lo tayo e lo serere oju omo ti yin nigba kokan ke ro wo mu ninu aye ase ti mo be in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well
1: from Lagos this is your
2: FM. Value innovation radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.

0: And Monday, 18th May 2026, by 9 p.m., God don't prepare in server with other anointed minister. Venue now, Trinity Garden, Area 1, Garki Abuja. Come, your testimony is sure.
1: Oruko mi ni Oso Funmilola, mo wa ni ati Alako ni Area Iruwa ni mo ti wa. Ohun akoko ti Olorun se fun mi ni wipe emi tenwe mo je eni to ti jiya. Ile ti mo ngbe won fi ara ni mi nbe mo de bi Olorun wipe ko ko ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December. Mi o wa sibi ri ju ojo yen lo mo kan mo gbo baba ni araro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan yin odun mo wa so fun Olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be Olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo Olorun Sam Ojo authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto bi daddy fun mi
2: lenu odun kan
1: be ni march lo ra fun mi june ni mo ni ko to di june but march 29 in lo ra big daddy ti aroba ni Olorun ra fun mi
2: elepo o na what we okay o second pray forever awon iyanu gban ko gbo lori ara lori ama o ya gba testimony permanent.

0: yen you wouldn't web me. I walk away, Subure, near Big Bere. Probably one way. Who's a popular show? Only you go to our jewel. Only to read Begar, only to have Botoni. I can was so. I de my lip by, I de my binue. I de my lip by, I de my binue. What be, sir? Kìí ṣe pé kó bá wọn ìjà ìjà ojú kojú but ìwọ pàápàá o gbọdọ gbọn bí ejò kó dẹ tútù bí adaba torí pé alépa ni ẹ fẹ fìyàn lẹ èmi àti ilẹ̀ máa pọ̀ wọn náà dájú mo dé káyìí pé ò lágbára kankan but ó tẹra bọ àdúrà níkàyìí ó dẹ ṣẹ́gun ẹ ó borí ẹ. O so de alai lagbara. Mwa pada soro sorigi. Ekbo mi sa. A so te le tenu mi jade. Tani le pare fwe bi. Loro ko jesu teni nasare si. Oro ma biwa.
1: Amen.
0: Mwela ro ma biwa.
1: Amen.
0: Mwela ro ma biwa.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mwela ro ma biwa.
1: Amen.
0: Wada segu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: 4 Samuel chapter 26 verse 20. Ekbo e de. E de ti David pe nitori son ton wa emi re odidi oba yes
2: ije
0: aha
2: ma se je ki eje mi ki o san sile ni waju oluwa
0: ma se je ki eje mi o san sile ni waju oluwa
2: nitori oba israeli jade
0: odidi oba israeli o jade
2: lati wa ko to nkan
0: o wa wa ko to nkan
2: bi eni to de di aparo lori oke nla
0: David fira ewe ko to nkan ni waju oba israeli because awon soja alagbara awon to je soja alagbara awon to wa ni defense for the country won wa legbe Saul iru agbara wo ni David o wa ni sugbon le pa emi e tori po mo pe oyin oba kan gbogbo eyi te ba ngbogun ti yin e je mo fara yin sere won le pa re won mura re ko si kan mi toro ogo to wa waju e won ti mo pe won lo ogo kan tan ba ti si ogo kan e mo duro lasan o ma mura lati gbadua ni o o mura lati gbadua pari won bi to wa so pe oluwa eni to wa emi mi ti emi ti eropo so pe oga ola aga ola ti nbe waju mi gbe mi ka ori e
1: tore mi
0: mo ni in the name of Jesus o ma debe aga ola e wa gun iwọ lo ma joko sibe itere a o de balowo re iwọ lo ni itena in the name of Jesus so pe mi o se daduro olo ma nja fun yan teyan ba mura o na bali o ti ro pe o ja lagbara ni Davidi o fe baja opolopo Abigail ma gbesan fun ra e o olo ma nja o but mo le samo verse samo ye chapter 25 ye ni verse 38 ah ngba ti mo ka mo ri kelewu
2: o si se leyin won ejo mewa
0: yes
2: oluwa lu labali o si ku
0: o de ku be ni olon le mu ota kuro nitori oro re ena wo tan mo pa lase ota ti kuro ti yo lenu loruko Jesu ti naza oluwa lo bale wo bi sa a fe gbadua kan lola a fe gbadua kan lola o ma ni agbara to ba ti gbo information tele iyo ta fi gbadua bo to ba ti gbo tele bo bayi lo buyo sugun mere re le abi ara to wa to ba ti daro Sunday e dapo si do kwa gori cho to wa na gbogbo re gbe lo be awon alufa ati mo ta fe se si a fe gbadua to lagbara gbo mi sa ogun abe orule lo buruju ogun to sumanya ogun to ma o ogun ara ile re ogun odaju ni ele majo ma gbe yara but won mo gan yara e lo ti ja ijare na ja segun e da papo ma gbo bon church a fe gbadua to le to ba se mi ni won ti ma ti won na gba

0: ma gba miracle water temi ma de gbedani lo si papa e ko won ti ran se olorun to wa ni agbegbe re fe se si wa lokinham mo pase o tai kokoyen o ma subu loruko je iran woli la ma fi fu awon la fi han o ti oro kan toro gboro bori toro gboro leke o de gboro di asegun bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro loruko jesu iwo di asegun so pe mo di asegun so pe mo di asegun o kan bere pe ta ba gbo iyan ede pelu omi kila fe se fi ele fu woli la gbara olorun ngba ta ma ri ago mefa bo ipade ti bere o de ma lagbara ni gado to ba wa nbadan ni quarters to ba ti de be ni quarter to 8 ah wen yere wo kilo sele sara ko te wole je ka go mess wu ba in church bi oluwa tin be ti emi wa waju ro ti mi duro asante nu mi jare lo ko jesu o ma bori ogun na amen mo lo ma bori na amen gbogbo branches pata lati ma wo woli be ni gbogbo branches wa pata lo ti ri woli e wo awon information kan be ti mo fe pass ni ola o gboro fe ti ara egbo mo gbagbe pe adura ni ngba agbara oki gba gbogbo eyan lo ni wo lo woli ti o ba je wi pe mama yen o wa si pade soji nla bo ni ba se ri asiri nla yi asomo re nbe nu egbe ko wa london mo to wa nu ahamo ti o ba je pe woli tori ta tu sile o ni lo woli mama
1: mami
0: o da ya tunde yes
1: mama tunde
0: o da pe madam lamu but mati ke dele ba wa gbo yes fanale fun
1: be wait for her
0: ah ah mami mami
1: mami mami
0: eyin na fe lo
1: UK you want to travel abroad
0: eh Velo UK.
2: Benny, Benny, sir.
0: Velo UK.
1: Benny,
0: UK. UK is there.
1: UK is gone.
0: Tande Tunde.
1: Who is Tunde?
0: Oladimeji nko.
1: What of Oladimeji?
2: Ọkan kan mi ti ku.
0: Eh eh. Oladimeji.
2: Oladimeji gbagbo re.
0: Ah ah.
2: Ah, Oluwa.
0: Mama. Now, and you have pray for me.
1: This is the one I want to pray for.
0: But you are under 21, under 21 days.
1: Get
0: the people, sir.
1: In the name of Jesus.
0: Okay, okay, Balen, UK.
1: Because,
0: huh?
2: Benny, sir.
0: Fidi, hello.
2: Benny, sir.
0: Huh?
2: Benny, sir.
0: Oh, for one Nigeria.
2: Benny, sir.
0: I've got sit dada.
2: Benny, sir.
0: I've got power,
2: Benny, sir.
0: Ah, Oluwa.

0: the new God's ministry, 7,000 new glory. But now, a Yarako, you are to go because you can't go in the new home. Madam, we are not apostle. I have a lot of one. We are the Emma Nikki, but I didn't. There was Sibes, Silakwa, the Baku, the no day. Look at Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Dia, Baba Jim, there was a little woman for be a dua. Why did you say this? The Lua,
1: Ogoni fun Olorun loke orun.
2: Hallelujah.
1: Mura se jade. Bi e tin gbo mi lori radio yi. Ni eni Saturday, ni akoko yi, irawe oni jabo.
2: Amen.
1: Ele orun bi si.
2: Yes, Lord.
1: Gbogbo eni to duro lati fi ohun to mu wa saye sofo. Ile ma gbe mi.
2: Amen.
1: Ohun ti mo fe ba yin sise le lori ile ni ni mo pe ni orogun. Ki se orogun oko atayawo. Biko se orogun irawo ti o mu wa.
2: Ayeraye o.
1: Gbogbo ayin ti ani irawo esun mo bi. Ayin ti ani ogo esun mo bi.
2: Ayeraye.
1: Ayin ti ani bi ti en lo esun mo bi. Mi ni woli Adeniyi omo oni.
2: Beni sir.
1: Ohun ti oni ti o mu wa saye lo je an gbogun ti o. Asirini. Mo ma tu eleyi fun emi ola ti se Sunday. Mo fi pe bi e gbe igbese lati wa Sunday service yi. Ma so wi bi o jina ibo nibe oga anti owo di oniri ni ona korodu yi so
2: boso
1: ni bi ologede ye
2: ni baba
1: agege lo wa ikeja lo wa oba lende imowe ibafo aja ketu lati ketu wo mo to wo de ajegunle ma so wi pe mo ma bole ni waju church ye ki to de wo de wa bole wa wonu church eni ara ikorodu ati agbegbe lati kodu wo mo to my 12 ma so wi pe mo ma bole ni waju church ye bo ba tin bole wa wonu church ni wa cross eni ara ikodu le ma cross o se do ti mo si sele lori yi. Oh my God. Orogun ohun to mu wa si aye ni. Akibe anyi ti en gbo mi. Gbogbo ani ba mi ja nitoro ohun ti mo mu wa saye.
2: Gbogbo ani ti ba mi ja nitoro ti mo mu wa saye.
1: Eso for dan.
2: Eso for dan.
1: Oye ye ye ye ye. Mary mo sai dan.
2: Baba mi ru
1: mi. Gbogbo mi ja nitoro ohun ti mo mu wa saye.
2: Eso for dan.
1: Oluwa la
2: mo da.
1: Eso for dan.
2: Eso for dan.
1: Yesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ase ki nbe.
2: Yes Lord.
1: Ani ba ja nitori ogo re. Ile ma gbe mi. Number to fe fo yi wa ma npe mi be woli mo nbo laaro la woli mo nbo laaro la gbo emi ni mo ma fun eni kan ma mu kokan dani tori ki rawo go re kan ba da duro mo ni kankan ti ma fun e oro ni ma fun e ma fun eni ki se kan te yan je bi ko seun te yan mu dani ti rajo e fi ya fun oni na bayi
3: ero e ba ni soro te ma fi wole soro baba woli o ni eleyi 09067342441 dole kan si 09067342441 ati 09011670740 je kin tupe le kan si 09011670740 pelu 081-86-85-04-04. Je kin pe le kan si 081-86-85-04-04 pelu 080-33-33-33-33 07 8254 Bole kan si 08033378254 ele to kan re leleyi 08063092307 je kin pele kan si 08063092307
1: Check him, baby.
4: Yes, Lord.
1: Bogwani doni oma ata ile agbe mi.
4: Amen.
1: Mora se jede bi o se ngbo mi. Won ani gba ijoba ogo lowo e.
4: Amen.
1: Ba mi dele.
4: Yes, sir.
1: Won ma gba ijoba ogo lowo mo kunrin o.
4: Be ni baba.
1: Pastor ni. Won ma da omo loko duro. Loruko Oluwa o ni se da duro.
4: Amen.
1: Ola ni ipade yi. Sugbon mo fe ko gbo si je adoke lo.
5: Opo la se yori o ya
1: Second Samuel 15. All sorrow you need line 12. Egbon towi tidide 14. Yes.
3: Absalom sin se pe Ahithofeli.
1: Beni igbimo.
3: Ara Giloni.
1: Beni.
3: Beni baba.
1: Yes.
3: Igbimo David.
1: Igbimo David.
3: Lati ilu re wa.
1: Lati ilu re wa.
3: Ani lati Gilo.
1: Lati Gilo.
3: Nigba to ru ebon.
1: Ebon kilo pe ebon.
3: Hey.
1: Ayema.
3: Hey.
1: Oun lo bi o. baba eni o
3: be ni baba
1: o si be se ru ba te
3: ah
1: be ma le ko lori oyin
3: ah
1: ma ba de lori ire
3: ah
1: bo pe ni to no ma gba de ogun lori ire loruko jesu o ma subu da
3: amen
1: nisi ma fi oro aye aye e se re
3: ah
1: ba mi sa allo me on do ba ye e je ni be I care sara
3: ah
1: if you are see the trace anybody know that is every you
3: hey.
1: Run for your life
3: then ni baba
1: ki mo nko se
3: we should run for our life
1: sare fun aye
3: hey.
1: Aye gbigbe yi
3: ah
1: o gbogbo o
3: be ni baba
1: ipe si soro
3: be ni
1: o gbogbo o oga o ndule ni ki sagbara
3: ah sir
1: bi o se ndu ye o ni jaba o
3: amen
1: mo sora e o gbogbo awon to sumo yi won like oga
3: ah
1: awon kan like e awon kan like
3: be ni sir
1: ide ni be bibeli te so nkan o ni wash and pray.
3: Man, sir.
1: Can you pray and wash?
3: Sara Baba.
1: Wash
3: and pray.
1: Yani la duele. Come back there, duro.
3: Eh,
1: bon to win it, yes. Eh, bon to win it, yes.
3: He did tenancy le.
1: He did tenancy le.
3: And when he has him, pa so do Absalomu.
1: Mama tulola.
3: Oh, that's a Baba.
1: Ashiri ni lola. Shari oro yeji. Me aro la. Mi o wo di oniri. Aga. And you know, TFL, Jenny, TFT, that dole, that dole, and you did that dole, and with me, be alone, my fellow, your
3: friend,
1: Bamisa, Baya Bay, I don't do bad, Cabimo, Motu Senior, yes, Dad, don't sorrow, my son, Caca for you, sir, Sari, and you damn Bamina, Coco, Boba, Socola, Salon,
3: Bamisa,
1: and Danny Arola, oh, what do oniri ni ona korodu sos
3: boston
1: ni bi ologere
3: ni sa
1: ko meje
3: ni baba
1: si agogo mewa
3: ni sa
1: wa gbadua idide akan give me the number and call me
3: ero e bani soro ti e ma pe baba woli si ni eleyi 09067342441 se yele ni ekeji leleyi 09011670740 ati 08186850404 pelu 08033378254 gboje lekan si 08033378254 ele to kan re leleyi 08063092307
1: odi asha odi majamu loruko jesu iku aye oni pa e
3: amen
1: awon to da baba ara duro
3: loruko ni da duro
1: amen bo mi sa sharia la Isi adi tuni o we pe awon kan ti afẹ tu ni agbara ilara ati sari o pa lo mi ilara ma bi ku
3: be ni baba
1: segbo mi se
3: agboye
1: ati ija ogo evidence ija ogo ni o sori ola wa ma pe mi be wo le kini kin mu dane mama so nkan to ma mu dane fun ara e lo ma mu dane
3: sa
1: de wa ma fun e ni kan kan pe
3: we
1: ba pe mi ni be wo le mo mo lola ile je ti gbe mi jade ko ni la ina
3: amen
1: e da jo se to yi e wo nu ogo
3: amen
1: mo su aso tele fun gbogbo ayin de gbo mi ogo kan e
3: amen
1: ma so mu gbogbo eyan gbe okiki ama lo nsoro
3: okiki ama lo nsoro

0: ogo ni fun olorun leni to ti mu apade lori eto lese kese oruko temi o yipada oluwa to biloba omo baba ti nje o delicate bubu yan ti mo si mc giga loluwa baba wa na ti wa bi pelu mi baba wa olatunji talabi ta ti won si baba woli lese kese baba sa e ba mi ki bubu ara le sa
1: bi ara ba ti san o ma mu mana mana lowo
0: yes sir
1: ara o ni san ko gbagbe imole
0: ato sa
1: e gbo mi ni oruko oluwa ase ni mo fi ba elada re soro gbogbo eni to yo elenu gbogbo eni to da aye re duro
0: yes sir
1: loruko oluwa won ma ri binu olodun
0: amen loruko jesu
1: eyin to gbo eto yi e fi ara bale
0: e fara bale dada o
1: bi eniyan ba wa ninu ogun
0: yes sir
1: fun aimoye odun ti o de jade ninu re woli olorun ta ran si
0: yes sir
1: ni ko idi ba pade
0: ko si ronbe sir
1: wa gbo mi dada ni akale yi pe o ba mi pade lori afefe yi olorun lo ran mi si o
0: ko si ronbe sir
1: wa fi ara bale mo ma pin nkan meji laaro la akoko mo ma pin omi omi ti mo fe fun gbogbo eniyan yi omi adua lati ori oke ti baba lo lati edo sinu re egbo mi dada o
0: eteti o
1: omi yi yato si gbogbo awon omi ti opolopo eniyan lo nbu omi eleyi anu gan ni emi gangan rigba lati ri omi ibu tori pe ko si ri isoro ti eniyan le ma la koja laye
0: yes sir
1: to ba ri omi yi gba omi adua iyanu a de sele ninu aye re tori na ni aro la mo ma fun eni ara omi yi lo fe ni o emi o ki nta omi
0: ara sir
1: wa gbo ikeji ni aro la gbogbo eyin te nilo onje boya o ri onje to le je abi o omo re o ro onje to ma je ni aro la ni ago mefa si ago meje la aro la ma ti ma pin onje fun opolopo eniyan eyin na wo lose to koja yi
0: yes sir
1: mo pin onje fun aimoye eni
0: opolopo
1: thousands of people sugbon onje yen si po nle ni aro la ni mo fa pin so iwo to ba ni lo onje tetede ni aro la
0: yes sir
1: bo se ri niyan
0: so no let me lenu baba wa ninu oluwa eh baba wuli eh nkan kan mo fe bere lowo yin sa lale to ni sa nje o sese ki ofa aye wa lara eyan o te ma mo ko fa aye wa lara ohun
1: shari bere te bere
0: yes sir
1: ibere apa mi ni sugbon egbo emi je o sese ki ofa aye ejo awon wo laye se ye gan ri aye se daye mo
0: emi o daye mo baba
1: daye mo
0: to sir
1: tori pe awon tan pe ni aye inu asiri ni won wa be ni ko ki sani to mo pe won wa ninu aye afi ti olorun ba ti won lasiri se gbo mi
0: agboye sir
1: ni odun kan toko ti yawo kan wa si church wa an se isoru ero lo bi ola olorun Olorun ba dari mi si odo toko ti yawo yi laarin ero awon omo ijo mi wa ma gbo nkan ti mo so yi wa de ma se eleri si toko ti yawo ni won won jo wo the same anko sugbon oluwa ni ki n lo gbe owo le ori iyawo bi mo se gbe owo ni ori e
0: yes sir
1: be ni oko re so pe e ma gbe owo le ori iyawo mi mo ni oluwa lo ran mi si
0: abi
1: oni oluwa oni to oluwa ba ran mi si oni yen oni gbo wole ori e mo ba lo tan okay ko ma wori mo ba pase mo ni ni oruko jesu ki ina olorun ko wu ara yawo e bi ina se wu ara yawo e
0: yes sir
1: yawo e ba pariwo lo ba be si ka oni ohun lo n di oko ohun mole
0: jesu christi
1: ni wajo olomo duro yo olorun lo n ba yi oko ohun je oni ohun o je ki oko ohun ori sese mo Oni roborobo lo fi sara oko
0: Jesu Christi
1: ta ye fi baje opo to ni ma gbe owo lori yawo
0: abi
1: boya yere o si ni ko je mi sugbon mi deli ti yawo e be si soro ni wajo olomo duro yi mo bere peru agbara wo loni oni aye meta ni wo fohun
0: Jesu Christi aye meta
1: be ni oni aye meta ni wo fohun mo lo ko si igba to nbo o lo ko si bi kan ti won ti se block Olo toju aye mete tasibe.
0: Hey.
1: Bere. Olo lo n baye baba oko nje.
0: Jesu Kristi.
1: Ti baba oko fi mu oti kiri.
0: Hey, Olorun o.
1: Oni baba oko a mu oti ade jasi gota. Ibe lo kan so. Olo to n se leleyi. Ajo ti mo so ki sojo, ki sojo kekere o. Eru ba gbogbo eyan, omo ko ri su eko. O de salo le lo yo adawa. Bere. Olo ma be. Awe eyan mo wa so pe ori fi fo god lo go ori bi be abi ori bi be
0: ko lo
1: ori fi fo se gba mi
0: eni
1: ti aye n ba ja to lo paracetamol se gba mi bayi
0: agboye sa baba woli
1: o fa aye bo ba ai mo yeta to gba mi ni ale yi to je pe o fa aye wa lara re sugbe iwo gan o le mo tori pe aye lo ni ofa won fi ma nda ise eyan ru aye lo ni ofa won fi ma nda aye eyan duro soju kan
0: Jesus
1: ani ti ofa wa lara re o go ni mo ko ni mo sugbon to ma fi mo ni mo fe so fun e ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: oju kan ni aye re ma wa
0: bi adagun omi
1: bene aye re o ni le tesiwaju o ni le gbe nkan re se bo wa ise o riri ise bo ntaja a ma je gbese
0: Jesus
1: bene tori pe ofa aye ti wa lara e
0: lara e
1: o de wa ni ri eni kan ni to ma se lanu o ni re to ma se lanu iwo to n gbo mi ni alai
0: yes sir
1: se ofa aye o si lara e
0: wo na yera re wo
1: se oju koko ni aye re wa
0: bi ra re le
1: se bi ti awon elegbe re wa lo wa ki lo sele sawo mo re iwo iran se bere mama yi farabale ko gbo ile
0: yi
1: gbogbo omo to bi
0: yes sir
1: ki lo de ti aye won wa loju kan won graduate won rise won graduate won roko ki lo fa ofa aye ti ba awon omo yi ni oni aye won se wa ni oju kan se gba mi sugbon won oni ni le fura si sawari enikeni ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: won ma ra ni yede bi pe a jora e loju ninu ise ati osi ko ni le gbe igbese lori oro aye e bo ma so gbe nkan se anikan o seun o
0: abi
1: ko ba ni ka lo bi kan ni rada o o wo ki kuro ni church ohun o pastor won so pe ki enikeni ma jade o ko ma kuro ko ma sagbere se o tori pe ko si bi ta olorun tori pe won te ra niye pastor eni ko ma jade kuro ni church ibi to wa sugbon aye re n baje nbe
0: abi
1: won ni ko ma jade ni church ibi to wa sugbon nkan o lo dede ni ibi to wa yi nkan o lo dede fun awon ma re wa loju kan ofa aye ni ki mo pe
0: ofa aye
1: ani ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: a ma ri ni ra to le ko ni ri o nje je ona dimo ko ni le sanwo school e o school awon me e ma so mi dada sugbon ni ale yi
0: yes sir
1: oluwa ran mi si yi iwo to ba ri pe aye re nilu aji pada
0: yes sir
1: to fe kuro ni oju kan to fe ki ise re kuro loju kan to fe ka awon mo re dide ku awon mo re da ni laro la tete de o mo ma fun yin ni omi kan la lola
0: yes sir
1: omi adua ni o omi je kan lara kan ti Jesu to fi se iyanu
0: kisoro nbe sa
1: ewo afoju yen Jesu ni ko lo wo ni odo Siliamu
0: be ni sa
1: abi be ko tori elomi mama criticize ani won se pe omi omi no o wa nunu bibeli Jesu lo omi o kon to ba ti wa nunu bibeli eyo gbadọ tako ani kani to ba tako ibinu olorun lo wa laaro la
0: yes sir
1: mo ma ko fun yin ni omi ye omi baba lora ni bu ikekekere lowo ikeji mo ma pin onje fun aye aimoye eyan lona ko si ba se poto egbe onjo lole Benny, but all the Kero, super possessive, and my boon generally, a commanding Amunola Tabatua, and Marie Jesu, and the Marie me won not war, Lola, to repair Gonilemi, and Niluati sorrow, and yet your Loro Lumi, and Color Shakini,
0: Color
1: Lumi, Cotuachi, Boye, Tobadilla, Timo Bessel, Swain of War, Light Dimini, Wagamma, Olonwa, no Berry, no one with what he said,
0: yes,
1: Chateau Luashi. Shiri tuni sedi omu, lono tole, ni to na la aron la, mo ma kwi omi, mo de ma kwi onje. Ago men fasi me je la aron la, ni ma ti ma kwi onje. Ni biki biti o bati mbo, e yani aron la yini o, to bati di ogba, ogba agege, sofu olo kada wipe, chochi babale sekese, lon lo, ni mo ji son la, legbe oye mekon. Church baba lese kese lati ogba aso church baba lese kese so folo kada be pe ni moji sola legbe oye mekun to ba je agege person ma lode agege person so folo kada pe church baba lese kese lo nlo ni moji sola legbe oye mekun ma fi egbe oye mekun yen si pe moji sola legbe oye mekun ko ma ba ru e lo si another place. Mo we ni oruko Oluwa.
0: Yes, sir.
1: To ba ma de ni arola. Ashiri ogun aye ma tu.
0: Ah.
1: Jesu. O de ma fun e lona abayo.
0: Ah. Me ni oruko Jesu.
1: Awon to ta fa inira si o. Wo ni fe ko bo o. Sugbon determine ko tete de la arola. To ba de la arola, wa

ni ero ibanisoro ti e pe pisi baya umbo o mono 070 66 76 8 6 1 7 070 66 76 8 6 1 7 ati 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 ha ni riju bayi lo lori eto lesson kese fun ti o ni oluwa to be loba le mi nje mo baba tin je o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun o ni tedede lola o tori pelu olorun o mo bo ni sise tire o ni sore o se o ire ife ni kokon wa

pe eleda eko to dipo woju ala aye eko gbagbara woli re to fadua ran lowo bo ba fe wole lo sun o lo to nbe gbadua pe bo ti wonu oru lo oru oni ru oni re lo oru oni ru olaye lo o le salai ma bu pade mi lola tori bo ba gbe aye to ba ni agbara to to gbe aye wa fi ese ru aye suya ni esa mommy suya ni koda o koja pe mo n gbadura o koja pe mo n gbawe gbogbo to wa ninu aye yi agbara le yan fi ni bo ba ni agbara o le ni won so fa je yan laye agbara le yan fi je yan ke lo fa tori inu aye yi odaju wa nbe be ni eni gbebo gbebo eni gbogbo gbogbo eni se gbogbo nkan se gbogbo nkan iwo de kan loju ko sile to n pe woli lori radio to e kon gbadura fo o mo bi won se wa agbara ri mommy o le joko sile laaro la afi ko wa agbara ri mo mo po lo bi adua sugba adua ti online adua to yato ni oluwa we pe ki so fun gbogbo eniyan ki won wa agbara ri tori wa te goke o be ni wa te goke so ri ala to lawon ye awon to ri loju ala ye bon fun e lo jeje loju ala ohun ti won so fun e ni pe o nje aso ni deru o lo fun eje loju ala ko da keyan ma jeun loju ala bo ba ti jeri ngba kan oro e le ma ti ku lara e oro nje to je loju ala to so e de do arin le oruko jesu olugbala oro ye ko pare lori aye re o mo pe mo so fun pe won le se nkan si eni kekere ko le ma fara nigba to ba dagba ohun lo fi gbodo wa gbagbara to n pa oru aseti ninu aye eniyan ola niye gbogbo ta fe se lola niye o mi okun lo fe fi gbadua tori edibaje ki denu oko beeni sa gbogbo to ba fe lo lola edibaje ki denu oko oluwa wipe ki bu omi to ni testi fun e to ba ti bu fun e to bu se aye mi gbagbara pa oru ohun to n da mi duro opolopo yin aye yin wonu ide nitori ohun te ti je tele tele re won fi o je idaduro boyan so mo pe mo so fun awon package ori 22 oba ye so pe e ti eleyi mo lese e ma fi o je ipon dubo e ma fi omi ipon dubo ko gbodo je eyan to

Yawo lori ti be yan ba njiya iya wa lanu ti be yan ba njiya iya ma si se ti o lede o ti mo nkan tan pe ni iya ju pe ko ma wa owo ko ma re niran e lowo iya ni yesa gbogbo eyin ti won fi iya bo e ja pade lola olai ola gbara ni o fi olorun be o kiki dadu ata fe gba lola agbara olorun ni ba de ma so ijile fun o ma gbagbe pe olai ojo isimi ni oruko jesu lo dara for 625 assembly o lati pade gbogbo eyin ti e n gbadura si iyo yin eyin te ti ja iyo lati ale ana ni mo ti so fun yin pe iyo tuntun lo ma lo o ni lo iyo to ni le eyin kan pe mi baba mo ni iyo le mo ni sa rara wa lo ra tuntun owo ni won e o mo tan wi ani a fe le ise jade ninu ile e owo ni won e iyo tuntun lo ma lo egbon ti woli yen ni o ni e lo mu iyo ni.

side. O wa gbo maruwa to lo si maroga bole ni maroga wa kan ti rawon eyan to nlo bo to ba je pe pe die ko bere be ejo to to wa legbe ni tocho te ni pala ni mo lo wa juwe fo lafia fo orun ayo lo ma so ma gbagbe iyo e iyo to fa gbadura si loruko baba tomo temi memo wa ri owo ri olorun o ma dara fo okan re abale oju oni ti o ma gbagbe o aleyi oni ore 210 naira ye pari lati ojo Wednesday lati fi gbadura so ma ri owo olorun gbogbo re 210 naira ye.

sin bona e o je ire le na so fe ki adura mi o gba mi olori sa ti bona sin to luwa bawe ko need ko mo bọlọrun o se gbegba ni opolopo igba ogun mo ndide si aladura pe owo o ni gba sugbon bo ba n gboran to de n tele awe ijonu

0: anointed minister. Venue now. Trinity Garden, Area 1, Garki Abuja. Come, your testimony is sure, Papa.
1: Oruko mi ni Oso Funmilola. Mo wa ni ati alako ni area Iruwa ni mo ti wa. Ohun akoko ti Olorun se fun mi ni wipe emi te nwe mo je eni to ti jiya. Ile ti mo ngbe won fi ara ni mi nbe mo de bi Olorun wipe ko ko ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December. Mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo ngbo baba ni araro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun Olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be Olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo Olorun Sam Ojo Authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto bi daddy fun mi
2: lenu odun kan
1: be ni march lo ra fun mi june ni mo ni ko to di june but march 29 in lo ra big daddy ti aroba ni Olorun ra fun mi
2: ele po o na what we okay o second pray forever awon iyanu gban ko gbo lori are lori ama o ya gba testimony permanent

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: A ja ba kin pa tu se be atuku opin ose. A je se be o ma tu wa lara. E ka bo sori itu a sese lori radio nibi ta tin bo lohun ba pade. E tu wa nkan fidile la koko ye. Nibi ta ti ma gbadun Olorun latowo baba wa Prophet Dr. MS Babi yi JP. Baba ti wa ni kale lati ijo CCC. Mole Cathedral. Mo layo lati so fun yin pe won ti wa ni kale pele. Baba wa esure fun wa.

0: o ma orise e gba adu eleyi eleyi lagbara idajo ti won se ninu okoko
1: dajo that is darkness
0: to le alaanu lalara mi oluwa tu idajo na ka eleyi need igboya idajo ibi nibi ti won ti gbo tenu mi ti won se idajo ti mo wa nje ya e oluwa e fa iwe idajo ya oyo I send it. I send it.